dice aún, ya se va Macusa. Amuna yeye, amuna yeye, coma, sa Macusa. Tanga tanga, umbusa tanga, ne sa Macusa.